0: Ma mi pare anche rena ambe kuka ere anto bakugolere ngoku to inangiri nya mwankana ande ngoku
1: to ibwe
0: ga anto no bakwekira
1: ambe ibwe ga ngaya bozalime na bweta na mbere ibwe ga no nto imbi ga bwe ga kanyoga ko na buka ambitika te ko da ko mwathani ombikirite wendo bu tuke ni okumu no nkazo ibwe ga na ambe ko isiro 710 98 1124
0: kairi
1: 0710 98 1124.
0: Ni ona mbe ferezi muthikirio kwa naru ati maketha naru ati mbi mwekuruke jete ochoki ankatho ijare akurukiri tena uratu wa mugwatirire na twa mutethia oende akiumagaruka after month jeu jonde ati umba kwiritira ngugeno ntuba kuithwa radiotherapy.

Esmudigeria ni the yana ni the mona reke kumi na inya. Deda to ajiri adu mbaro nontu tu celebrate kina mama wetu ito celebrate kina mama wetu lakini kurigani ayeyeye antu vajire kure ambesa mna mtu wangu na oru asono ni 0-0 na timu gane West Ham United inakuwaji idhare mtu wangu idhare the mona 15 ironko bangite kwa yana ngiri ingi mwanja siya kapito kianto parapo participate kiri mashindano wa soko fasta dadiri nanto parapo kuendo participate iti parapo kulazimidua iparapo kuenda mpesa kuenda kuanto manada to ngiri mwanja parapo ukumate mwana 15 itiere ndeke mwaki ingia this is special dedication kina mama zetu